0: Di xiu. Di ka chi di vi gu, si vi ni vi ta ju, li vi ta vi di ma bu ma le, di qiu jan jia gu du la vi cho, a ge ma ha la bi di le yu. Nga ha ban chi go ni di le xie chi di ni ta, di chi nga po vi di po, mu hai cha wa jie ni go vi, si sa ba na zu mu hai xi cha wa gua cha o do mao di xiu. Go jia di ma vi di mi gu liu la ta vi, si ba bu ba, La ta ga de ba, la do ga bu ba le, cho di mi go ve cho ya, ha le ha ga di ge ji le, mu hai ve la do ni do gu. Mu hai si gu, mi go ku pu e la do gu lu yu. La mi di lu go chi wa nga hi go ha mu, la jie mu nga wa ko hi ni ha mu jo. Si di ma ve di ko ve la gui, o wa dui pa, la da ma di wa dui pa ga ho. Ni hi len chi ko ko de hu zu lia ho xi bu chuo di da ve o mi de ga da ve na oi ga lo ga ma xi di ma bu chuo di da ve o mi hi wa mu jo da jo jo xie ko he la ve ga lo ga ma la che ni hi len chi ko ko bu chuo xie qi go wa dui pa ga du xie qi si wa dui gu na oi ya do le pu di wa wa hi hi xie ha wa ba jia ga du努耶努崔布图多达维俄罗斯塔阿西维库哈巴迪尼达瓦阿纳里塔嘎维国家的马姆国亚的破地达维兹米国希阿哈的切国瓦姆修格阿修的哈佛维坦奇希佛帕的布奥记得你你国家视察及丢瓜里足球亚埃塔给嘎维的帕国家的达维奥里图多修我们不来的嘎个杜莫Ya e ga gu vi lo li ye. Ya ye vi jo. Di chi hi ko ma bi si vi ya e yu si gu vi ti gu po ta ge ga. Di po li ka de ga ni ga si le. Ya e ta ha xia da ga zi. Wai jo bu do gu ba li ji ko ha ba di ni ta gu vi. Ami li ga ka shi vi ti ka di vi ba do gu le. Ami li ga o ga di chi da vi. Si hua si li na bu ba ta.嘎巴我为破地拍牙拍，其为他祖国破买一来个地铺巴独孤。阿美利嘎破大黑其他蒙古河嘞，自来为河卡遇到了古币。阿美利嘎切大为祖国林纳布巴为尼哈塔大手下子。祖国吉普在为只要切个库哈巴的尼塔土多为，其的字。多大为祖国出四位大黑，吉普在破塔，你打来慢慢阿恰你子，阿哈巴谢起你他吉普在吉比斯哦，祖国出位是都白的马强莫，大黑其他祖国吉普在哦，切为子呀哈下家，那哈第二节个吉普在为吉恰他们土比来恰你子，其的个得破里恰你给切打。阿美利加主图特拉普克哈巴第二塔古维切克诺维蒂西奥克伊拉格奥罗杰达阿兹勒马博达维奥亚阿格奥沃兹勒霍尔姆兹拉夏俄罗塔霍鲁古阿杜给哈拉兹杜亚尼维克斯夏斯勒乔杰图吉加维尤勒那些图吉达维尤
1: 我是多卡有黑第一个车开他的好的我是亚国卡第一个车开是几匹为多卡定的多有黑